Inaanyayahan ko kayo na sana ay magkasama-sama tayo sa kabuuan ng ating palatuntunan. Sama-sama tayong magbalik-tanaw sa pamamagitan ng mga musika na itatampok natin. Hangarin ng oras ng Pilipino na magdulot ng kasiyahan sa pamamagitan ng pagpaparinig ng mga awiting sariling atin.

Pambungad na bilang, pakinggan natin si Gary V sa kanyang awiting When I Hear You Call.

Si Gary Valenciano. Sa awiting When I Hear You Call. Nagbukas sa ating programa ngayong magandang Miyerkules ng hapon. Kumusta ka ngayong napakagandang araw na ito? Kumusta ang naging umpisa ng iyong araw? Kumusta ang naging umpisa ng iyong linggo? Tayo ay nangangalahati na sa linggong ito at sana ay naging maayos ang pagharap mo sa araw-araw na buhay at naging mapayapa sampu ng iyong mga mahal sa buhay. At tayo ay magsama-sama sa kabuuan ng ating programa ngayong hapon at ating namnamin ang kagandahan ng buhay. At sa pagnanamnam niyan, isabay natin ang pakikinig sa ating mga tanging yaman, mga national, mga Filipino artist natin, ating iparirinig ngayong hapon na ito. At sana ay samahan ninyo ako at ako naman ay sasamahan ko ang inyong hapon upang ito ay maging kaaya-aya. Ay, napakasarap humigop ng mainit na kape habang nakaupo at kumukuyakuyakoy. Ano ang masarap na merienda ngayong hapon? Ang nami-miss ko ay itong ating banana cue na talaga namang pag sa Pilipinas very popular. Kahit sa mga kanto-kanto, marami dyan mga kumisang kapitbahay lang maglalabas ng kalan sa harap ng bahay at kung anong maisipang lutuin, patok yan sa mga kapitbahay. Halimbawa, magluluto lang ng banana cue, kamote cue, o itong mga kalakalamay. Ganyan ang mga merienda sa atin Kaya sa atin walang gutom. At sa panahon na mainit ang panahon, yung mga palamig, sa malamig, buko juice, o kaya yung mga itinitinda ba ng mga hinihiwa-hiwana na pakwan, pinya, para hindi ka na maghihirap magbalat ng prutas. Punta ka lang, labas ka lang ng bahay, makakapamili ka na. Wala bang gutom? At saka kung naman sa mga pang-ulam, aba kung minsan hindi mo na kailangan magluto pag sa atin. At yun ding mga kapitbahay na mga magagaling dumiskarte, magluluto lang ng mga tatlong klase ng ulam, ang kapitbahay hindi na kailangan mamalengge kung minsan. Pupunta na lang doon at freshly cooked, mura pa. Talagang lutong bahay at presyong kapitbahay rin ang ibinibigay ng ating mga kababayan diyan. Halimbawa naman sa atin, pag may ginisang gulay at pritong isda, ay swak na ang tanghalian. At ang inumin naman, halimbawa, uso ang melon, gagawa lang ng juice out of melon. Kasi sa ating ginagawa yung pampalamig. Kung minsan ang halo lang ng melon, yung bang ginrate na melon na lalagyan lang kung minsan ng asukal, yellow. O kung minsan gusto naman may halong gatas. At pag medyo gusto mas espesyal, halo-halo. Sari-saring lahok na yan. Na kung minsan mga natural ang lahok. Halimbawa yung nilutong saba, tinamisan, na saging, tinamisan na kamote, tapos may sariwang hinug na mangga na pinaghalo-halo na may sago, may kaong, simpleng halo-halo na napakasarap naman. Kuminsan ay yung mas simple ba, yung talagang kinalakihan natin na klase ng mga pagkain, yan ang hinahanap-hanap natin. Although ngayon, pag pumunta ka sa mga restaurant, talagang mga tawagin natin ay upgraded. Medyo meron na yang sa ibabaw na ice cream, may leche flan, saka kung minsan ang mga halo niyan napakarami na at talagang, syempre, pag ganyan naman mahal na rin ang presyo, di ba? Kaya pag ganyan ang ating mga napapag-usapang mga pagkain, talaga namang nakakamis, sana maulit muli. Ito ay awitin ni Regine Velasquez. Pakinggan natin.

Tatlong magkakasunod na bilang, yang narinig natin si Joey Albert sa awiting Ikaw Lang Ang Mamahalin. At bago yan si Jaime Garchitorena, Just a Smile Away. At si Regine Velasquez sa awiting Sana Maulit Muli. Tatlong magkakasunod na bilang dito sa ating lingguhang palatuntunang oras ng Pilipino. Sana nagugustuhan ninyo ang ating mga awiting ipinaririnig sa hapon na ito. At dyan ka lang ating pakinggan ang kasunod nating grupong mga awit naman, ang True Faith, sa kanilang awiting Perfect.

Ang grupong True Faith sa awiting Perfect. Parang yung ating weather, ano, yung ating climate. Masasabi mo bang perfect? Medyo malamig-lamig pa rin ngayon, tayo ay springtime. Pero nung nakaraang ilang 2 weeks ago yata, right after winter, napansin mo ba yan na biglang init na parang summertime ang panahon? At talagang medyo nagtaka ako noon, nasabi ko eh, aba parang nilampasan yata ang season ng springtime at biglang napakainit talaga. Napansin mo ba yan? Nung pagkatapos ng winter time natin, eh biglang uminit ng init summertime. Pero bumabawi ngayon, ano? Malamig na naman. Kasarapan na talagang pag-iisipin natin eh swabing-swabe na weather. Sa gabi eh talagang kuminsan mag-heater ka pa rin. Dahil pag lumubog na ang araw, eh mararamdaman mo na malamig na ang hangin at talagang kailangan ng mag-sweater at kailangan ng medyong humalukip-kip habang nakaupo sa isang sulok sa bahay, nanonood ng TV, kailangang humigop ng mainit na inumin dahil malamig, di ba? At sa gabi rin habang matutulog, eh talagang malamig. Pagdating naman ng umaga, kahit malamig pa rin, eh kaya, ano? Pero gaya ngayon, medyo ready ka pa rin, lalo na sa sasakyan mo kung meron ka pupuntahan. Maaring pag-alis mo ng bahay ay mainit ang panahon, pero hindi mo masabi. Kung minsan na ura-urada, bigla-bigla kukulimlim, medyo magtatago ang haring araw at lalamig. Kaya dapat handa. Handa sa sasakyan, kumbaga eh, yung sinasabing kasabihan na 4 seasons in a day. So sa sasakyan mo, meron kang medyo jacket, meron kang long pants kung aalis ka sa umagang sa tingin mo ay mainit, dapat sabihin mo ay nako, shorts lang, pwede na. Pero biglang lumalamig eh, hindi mo masabi ang panahon, kaya dapat handa. Kumbaga eh, parang Boy Scout dapat tayo, laging handa at nang hindi tayo nakokot unaware dito sa ating weather na iinit, lalamig, kahit sa paglalaba, kung minsan eh dapat nakaantabay ka kung ikaw ay yung tipong gusto mo eh nakasampay ang iyong mga labada, eh nako, hindi ka dapat basta aalis ng bahay dahil hindi mo masabi na biglang kukulimlim, biglang uulan ng 2 minutes. Talaga naman eh, kung minsan eh tatakbo ka pa lang at kita mong ay umuulan na para kuhain mo ang mga sinampay, eh hindi ka pa natatapos kuhain ang mga sinampay, biglang nandyan na naman ang haring araw at talagang para bang nagbibiro ng isang masamang biro para tayo ay mapalukso sa ating kinauupuan, sa ating kinaroroonan, at yun nga, nagbibiro ang panahon. Kaya dapat tayo ay makiayon sa pagbibiro ng panahon sa pamamagitan ng pagiging laging handa. Si Lea Salonga, nandito ako.

Leia Salonga, sa awiting Nandito Ako. Kaya nandito ako para sa ating lingguhang palatuntunan, ang oras ng Pilipino. At hindi tayo posibleng marinig sa himpapawid kung hindi sa kagandahang loob ng CBF, ang Community Broadcasting Foundation. At syempre ang ating ding Tubab Radio dito sa Manning Valley. Tayo nagpapasalamat sa pagsuporta dito sa ating lingguhang palatuntunan ng CBF at ng ating Community Radio Tubab 104.7. Maraming salamat sa inyong tuloy-tuloy na pagsuporta dito sa ating lingguhang oras ng Pilipino. Noel Milan, Smile.

At sa himig ng tugtuging ito, pansamantalang nagpapaalam ang oras ng Pilipino. Maraming salamat sa ginawa ninyong pagsubaybay at sana ay nakapagbigay aliw sa inyo ang ating munting programa. Naway magkasama-sama muli tayo sa susunod na pagtatanghal ng Oras ng Pilipino. Akong inyong kaibigan, si Tess, nagpapaalam pansamantala. At nananalangin, na naway patuloy tayong patnubayan ng poong may kapal.